0: 98.9.
1: Masika tabra kapa kapa kapa kapa unyami surau. Unyami nyo kesi unyami tumkwande mu. Unyami nyo kesi nana jwe wati. Enana jwe unyami nyo kesi emu unyami tumkwande mu. Minimo hao unemu, minim tibie bia. O saifu odi wako tumu. Enana jwe medi asemi bro na maturu ni dise tibie binti. Tibia binti obidi woni ma ye form. Tibia binti obi mfa onya hwe no obumpo odi wa ye biribi nanso so tibia binti nyame beba mu ama na sesa.